0: kusang napod in nawret sa atuat kasapim.
1: Piyan eh.
0: Nangyakila ka sa kaputit.
1: So, tastaan ina tiyuyen tungat lo. Amma nasiyoto ka so ama. Uwani noom ikumiti diyanik sa kumasiti mimi. Kaslo na no kons museum mimi. Asa naan sa kumasiti nuna. Tas uwani ina tiyuyen ipisusawak. Tasan inoyat uslosyon nam amma nasiyosawak. Nuna. Tastaan ima. Pisanganado so susin na nas. Tas. Sesalio tuqattussaavoq taa aam piumasun tamam tikilluaqqusaallut. Isern akeqanginnam tas nuannerunertorussuuvoq uan alakkaaniarisi.
0: Ila. Tamaappo. Johannes Bertelsen tullinnguppoq atorsiuk.
1: Naneruutitut.
0: Takannam.